Esha komon li kontesta li komon chi cooperativas ho akui chi honi desh li na keke h or chi kap imkiz jiro li honal anakwan na keke hon li nim la sail chi kolar chukere ana inch ki akshkush fede kobera li kyo kujik chi kulak sal li na khe honhu sal li mu epal sal li honhu chi cooperativas sabar kui na keke h or chi kap imkiz Ukana na kapandoshi chiru li kakwa dios li matan na shkeke rena na ruto kulak kuchi kunzutak sa leikyan Resh kampa li hunhuk chi sila li hunhuk chi na lep li ka ush li sera ik Koa kyo kochak chishpanun kil malako kaina ko chishpanun kil sa leikyan chi huni lesh lesh li kakomon Di kongesta li hunhuk chi kooperativa saban rubelajo na kabano akwi chak Rahtlan na kahuti ka cerun na kyokochi kulak sa leikyan krikin di shteng maga li molambri na kulak erikin sa li hunhu chi kooperativa sa barkui kwanke publikomon na kyoken re shkulti kankil chan rush beresinki li hunhu chi angel hokana chisa sa kachpul kwanko kuchi kung amokak erikin to kwank